Nơi nhà nhà này hai yêu nghe li yêu hai yêu nghe yêu hai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhé huê sa cao chu cây muốn tu tu là ya yêu cái nhà nhà này nhà nhà yếp huê lê phu huê cái nga lê phu huê cái nga tôi ga nga chế tua bu yêu in chiu mu gai ga nga tam ga du a phu gai ta vun tu be lu a ne nya nya ne nya nya na ke me po lan cha wa yu ke me po lan cha wa yu tu ku wa yu tu ku wa yu ta yu ma ri ru me chi Vor dau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye. Oh, you're doing it.